na nanakadi na pa ang kukuhin. Mahalo tagal. Nakadi ispitang. Kirim salam, eh. Kirim salam po. Kirim salam po.